0: Kung nga ambang ngayon sa nukong, kayang uchay. Huwag ka kamaran yung pakasa. Pero mo din kata yung kinin ka buwa mag. Kaya na rin ba ka? Pura ito. Duh ka kita kini kumisip. Oo. Huwag ka ziyan ko yung isin. Huwag ka kita kini yung ipang yung kama kita. Nais. Sarahan mo tayo. Sakan mo pa.
1: Don. Mungkin tak don. Supaya payah kata ini.